Tambaw, tamang si bisi ko ni kanan nang mit, akisok sa makainang nalang may maunok. Tayo manarag tuloy matakotong nga siya kulakalwa ka babot. Tapos nga, kulano ka siya nga ito sa saan na aktukod.

Amalakarzamne kapok tu vinala gabe matakdal me kar kar karin matakdal langan yung ite kapeja vina peja makar na ti dingin na matok tu pala gabe karale gabe dingin na ti atakdal me dingin ita sila pangang makoy din lito ko tanit tanit matok tu pala gabe kapenigo kapeja makarale na po kito ang ila Kapenego, imai si pitiya pitiruin. Matugita kita, uigo nata matata makakaratain, uigo nata kamata, uigo kita kita isapte si kapenya pengen nalo nang neral dengan mema. Noita tiada makalam mema tak kapeninga makatin. Tiada makapen, tiada kapeni tak aku tigo. Milo aku tu suwe mangan. Idiu. Silipe idiugu idiuta matama idialungata silipengata manna matuitiaga bisiuguman tamakolanga matuokta mitkevin kapijarigo immatokta mekharitiaga mitata makarayal tupilara amalta tagarra gailaru gubala majanga tema immatokta tamakarra gailaga tupilara me mata pitiana ngitala gabin matokta nakamilang nakabit lara batutlu immatokta lama khara khalagama immatokta lama Kapenya, lalu kakak dulu. Tak kata kejana kamera lalu tak kaya terus mereka. Asal kau ini mata tengah cina kau lalu lalu mata. Ini mata kalau tu benar lalu tak man. Pecah tu nang itu lalu nak ayat tu. Amal tu juga. Nak terus. Aw lelak tu kan nak zaman tenan ipa kalau nak pelima kalau ngaji tu ko jodoh tu kalau mati ko ukiu mili tak kata kalau gaya ada gaya kita tu kaya tu pelajar ke anak kalau macam ke ada gaya kita tu kaya tu pelajar ke tanah lekap penin mati kalau tu kan zaman tada nak kalau tu pelajar mati pitiadar benyung nak ingat kalau tu tu ada ko mesti kau tu ne Kapisingur na talo wala rin ligo. Amalo taka taka arwe gili tato pala raka. Unika taka unika lang mazaka. Nakatalo. Dana taka. Ukiyo kala miti alam eh. Kho nga kardit na gali. Ay para lukot na. Taka lakta na kata. Kho kala na. Taka kalaw kata. Ay para lukot na. Taka lakta na kata. Lara kata pala rakata. Kho nga kakalay na kata lang. Ay pero nagtabalar mede kaben kung ni gusto ko kalaw kami siya taka kung tanga tinig kasi kalaw mede kung ni tanga tinig ukay kalaw kalaw man kalaw mati kami sa na mati rito taka unika ng alam mede ka arugay kita kalaw ng alam na kita kita kasi na pero sa sotoy na arugay kita kasi kibalat ng ita ka tama yung taka sotoy na arugay kita kasi kibalat ng ita ka unik arugay Unika kama mga kalta sa gikin tayo magulata ninyo sa gula kata tayo may nga nirong ama tayo magulata ninyo sa gula kata Nasa gikialta pala kita ka kapin nila karaliok to kapin nga imatubin ko sa kalitikala kapit tibin nyo daman Kilo nga kami sa kalitikala kapit tibin nyo daman imatak na kata rin imalutalto at imasat na rin Amalakasa Amma lo tak kena keterin. Okey milih ko ngakar tetenggu. Ko liuk tu benyau nak tahu tu tak halam mati yang itu alam maka. Takar gaya gaya tu pula rumah ke nikah ngatain takar. Asa ko pikiran pipit tu akal tu betul benyau mata tak cuman. Unikah ngatain nama jika. Tema tunggu lah ngatain lagu lagu ni. Unikah sikit bangga lah rumah tak ni bangga. Ku tak apa kita nak tu tu tak tetenggu. Ajar tiada keluarga yang kau terapin. Ajar tiada keparat negi cili. Ini tu alam bukan cili. Asal kau tak kau tak pelak sama tangan mata tak cuman ni. Orang kau ngaji macam awal hari jangan bangga. Kita ni pati tahu kau tak pelak sama mata. Pati tahu kau tak pelak sama negi kau cili. Tak kalau apa jenis nak kau tengah. Kita ni kau terapin pati tahu negi kau banyak sama. Tiada nak kau tengah lah. Kuda kape jalan sejil tu itu, cecah mana elok, dah cecah mana elok dah lakukan elok.
аққағалықыңа сіктедіні әлі, аққағалықыңа сабан тіңгітуңа. Сабан тіңгітуңа ең өлі қызықтарлығыма. Тамаң жағылы мейліктіңа. Ең өлі қызықтарлығы, ең өлі қызықтарлығы, ең өлі қызықтарлығы, Парти тоник обунга, гудрагам, парти тоник талбаларым, гудрагам, арахтезин, тебатлигу, инетуалу, пубунитлу, арахтезин, парати, нигичули, тема, аулари бунга, амматау, сигуатук, сагутаман, сигуатук, сагутаман, аулагат, акилагат, амматау, аулари бунга, гудрагам, парати, тетлигу, сигуатук, сагутаман, Tavangar lagat, pilarum, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our little, our
bularan pekaringilang nang ini pa yung kaktating nang yung mani pekaringilang nang ini pa yung kaktating patitagay lang tayo makakatitagay lang tayo bang ko draga mahala ka at pilar mo siya alam anante ka bini anante ka bagay na malito bini ako man tayo kong ko draga makatalok na magibunga lok na magibungo anante ka bagay lo patitagay ka lang na kamakay kanukya nga nante ka pagkala pwede na pala ako tumarago tabang nga ato talaga tara ko ko pwede na pala ako tumarago lo pagkara nga lang nga pwede ako tuting kaya na pangasara lang mo tila ako tuting tabang nga pati tawag ako kaya pala ako tumarago kati tawag ako kaya tutulo tutay ako tutulo nun tamako na nga kuti pagkara nga na minang neto minalakto eh anak kami niya tutak tumang matungalo abang tamo nga awal latu entu benin pati tawak yak tuin tabung kut tawak apil yak talin pitil ligit tasabung awal latu entu benin awal latu ni pati benin ura kong mema semunga syuk yak tutuk yang ui taru benal ni tusuk semam mizu nga teku nenggu kut tawak apil yak ni tutik yak talin ni malin ningin namik Uitar kalak sama aku, jadi ni orang kong ni mem. Atas sama aku, atas kongin, anak kalak kalak tu ting. Uitar anak kalak kalak tu ting. Aku kan anak nganga atas kong ni tu ting. Anak nganga, anak kalak kalak tu ting.

0: Ula kut CBC ko tata me pebel le jut dan nuta kanga sene me hanga ta ju me ta kibinga matu tuk ta kunuma tiki palle junu aula palle junu kanga sene me unulu sibulo pangulo to hamen to me nga tu pachak ula kun tiki palle ju ta ko himi kulo tu nuta mi uta kibimi ka me ta ko panna le tu pinasua ko sile magala dan aula tiringa ta ikajok tigi janga Francis upari yuak ta na khala to ko ta manna ko nuta asidje ne to
1: checking yak to vik kang ne lek mata ing me go pe la yuk ko amani a inno ko na inno me ni ingiluti isoak to yo ne lek nang le wheelchair me help to ga lui pe la yuk ko tang ne lek mata
0: Tim Tungwak, Hamanak to a mere time, Hokalak to Nuna, the Pauja Mok to Jalak to go, Takibim.
2: Well, almost like
0: the Jolo Tako, Nuna, the Pauja Mok to Jalak to Pitoham, Pionak Sala, even the Ratunio, Takuana, King of Okina to Matur Taugas owning a. Pidu te hatu ti sunaku tangi ni malutana utakki bitu kau julai pigelak pat sukat tiktau balia lalatu ammalu tungilia sana jau balia luni utakki biu ammalu tau innamme utakki bihanne atu ammalu nige bihanluni pingua bihanluni lu te malu April 2028 nige ugeja pijakiksi malarenga Nuna pumayan niya hatayli majula ka di kutnang o hatak tuy go huba pala amisong o pala tuy na tuy matan na haniman na ojo ko meri ang otitya hatak tuy meri hitu tuy anakalat tuy tilo ane hatayli majula ka di kut hatay matsapot di kutitya ni sakay si majul agangin ni kwas say nalutik imi hatabi ngalutik amaluta magkua sunatuy na alaga aktaw balutik Amalo temakuan noat wasak tau katanluti wasau tilimu amalo tau temakununga kena kutuin ang lehane majunu katihat tahu jing itu amalo angin kasih main nang luti hane majuit temalo ilang ikup hane mabinga kai kami nukikil lewat tu panilak palian luti amalo temel kai kutuan niak belehat tarelin Karena kami sikusi utikut ukir tak tumi pergi aktut dan CCGS Jean Goodwill ikhalun ni tu amalu takwa ukir tak tumi

Hello, lakot. Wala tiya ba kutong nga sugis mana ko lang mudo dyan may tilota. Wala may pingat siya lang may tilog. June 24, 2026. So mga katil yung alis yan na VIPIC. Jamie, kayo

tingin lo kong ilakon-lakon tiyak kasi mana imo kasum ni ngani tabani ini titukin ng nila may tinluta tamani karun ni isa may nakadya nakto nga siit sila tiya pag kisi ano unno sa kumini ng nakato si may yumini tuwin na lang apalayo galwak temi tanne akibok temi niya tuya ang makilakto sa kinakto apiulo ni Ilak inu api nami tu ina nala tu tu la ketunga sewa pi kisi tema tu sang nel tu go tema mit tu mata leme tu sa hong nakat ila tu sang nali lau me manila takot imakat mani 20 ngini ti tu inuit takwa ika jok tau ge akali lau me mata siku ka au ila makai semati luga kai tema semami san tu sang nel tu go tu la hang uyok ila kau yigang nel tu go Amatok 100 nikakagun niktako ang likan kutusel pingatawanak vian iti naliw naksiudi lang mi mata. 100 makinyak akagun nik upinak. Tusata masabamisan, tusang nyarilo tataw. Manangay, tusaka kay nakta tawanimit matalimi takwa kanilulong mga ata.

0: a toka yang ni tak ting ne atok ti tau yugo very and no ne ko yang na me tak ka ang yumi kingo sik to me kau di blunga lo kau di galak suta lo ilaka manga ma uwane to me ape ga yak to ga ga ma ilaka to nga tak vani ang nakatiga Elizabeth ang nga akyang meng atilik tamani iluwinga nanilak tawut Uyali jod siya may katay NTIKI kawin magitsi ikayok tuyo niya katay ilitsinik ikayok tuyo niya kanyakta sibut lagi lang tabut nagling na kuni uwi asugayak tut tamakwa utilaw ngitut aksukong na lang tuk soklo kasutitaw yok kajang nakto itsiak tut Ijitsiak tau si manyang mataku yan nami ang iyumig. Inikatsiak itaw mata. Ikayok tu ikan ito yung nalitagwang apigang luta. Tasiok tigiyak ting ni pinaswapit sinang mata. Inuit pidyo tiniluksugit. Ayok tangin ni. Ingil ka na yang inapta. Uwap ting ni na pinilukuta. Kuya nami ito nga ang iyumig. Nibliat itaw yung nakama. Ukat itaw yung nakama. Kuya nami.
1: Inna kaya yok Dorothy aglu katawan yok Vanny tu sa kain natasi nani labu tetawan yok Winnipeg mi ilok di lugu pinasawak sri lok tatinning ita atana tetawan yok katawan yok kanila umi yok watia yok kanitu samne gilu tigo ila kuyan nami pijut yok katak tuit inu apit tema ujang nang itu kutaku saung itu ya tu kalau aku kesian pilih ya lo kata kata kuyan nak kata tu ta banyak bianit ta ku Saint Francis Anglican tu sel bagi jangan anak leon nak siul lo memata 100 nik ukiunik jun kiting kiting lunigi jun 14 utilugo
2: 200 years
1: CBC kuni sama Eccles dan aku kata kalau ngat ikayok tinik magi manik malina napayuk tak kuat kanu ilang nila utamika ulat tiji ulat tuik mana tu salah lama
2: tu harap 200 years kuni alak mat kangakia ihumaleo galilau pihi pang naya kalung nila luhi ublong ming
3: ai megi uyunga ta kwagila alote kala thuna me ni kawin na lakmata o kalote ala kutekula ku 1926 mita to carry to katnami ana badlega to nang ni katimaya ni kapte pui kapte law sugu to carry lagi katimayi no o kawhe kenya sugu pui kapte katta law sugu ihe ni te kakimalak sugu Pui bunyi dia teman suhu kat majut tinggi ni lah kemakap tigo ukeo ni maka February March mereka lu ikan ada ni lah pahilan ni hutit teh kalau wah suka ya kakak kuyi dia semua tekulau ku kalau tinggal ku pokau herelau kemaya tu kabel lagi nu
2: teh kan itu angajok kahe Taikan itu kerak terlalu sutik, nutarau lalu suhilo inna rumah raptik. Taikan itu tuan kalau korpo angijumi. Lina atate itu ayokek tujuh lalu mat miti mataling minu lalu kemagapi kapi nikah uke kalau kemabit nut napi.
4: 3 years so ngulau tunga, four ngomalik tunga tamanga. 1972
2: nuk tilau kimayugu ikaw matwa nuk terapi takuhailau kimagapta ananagalu inu hibik tay mautilugu tay kani katikatigi jau galuk tut akwe ame utanut atate ikaw manalau kokok tau atate ikaw heriga jago
4: Ila miti mataling mina nunaligalang law kimagmat pigyaro tigilaw tangani unik kagani o kagayag lang nga ihumabalil ihumaligtilugo ikayok tingo galuwak suni kimuk ketsuni miti madaling mungor lau kimayo dan nalu miti madaling ni ayok tuyingan akihi masuni taba una ikaga una tabunga iteng ni ato tay mau ni ako atas ala kimuk ketsuni miti madaling lau kimak madai na ikaga nalu subu iti lau kimak mad Teka nga pigiang ni kuro ayo ilay. Aho ikayok tingurwak sunikihaya nili ayok ito yung ulaw kimayo. Miti madaling mit pang nagtumuk suta. 3 years teka ni ilin niya law nga ilin niya ganit malo. Takwa ilin niya katigilaw tayo. Ilag siyaw tak mataataga. Halo tau sune ang bang niu tak tabatay ka nga ikaw ilalusi niu tak at nangulaw ka malusi na tsek unikalaw kimayok charger ko lusi ko ang ngayok kangi ilangin ang maubag ko charger may ikiuyugung mo Ako alusik ko atata ayok ito yun alik man. Halang ni day ko nga milaw kakso da day ko ha. Day ko nga mata kangat alik miso da tamaw nga. Ako vean ulilaw kimayo ko April or May 1972.
2: Hey, day ka nga may utawangin na lilaw kimagmata. Ay kaningin nang na ako gilaw kimabat o galon niya. Utiri ako ma... Na ako gilaw kimabat. Kikirtalong nun.
4: No, kuyaw lilaw kimagmat na muin na Cape Dorset or King Knight na liat no kiataw ko nga ani ganoa ihumalik sunis skido kutaw ko nga Tawong awa kimalik suni. Tamanang niutat. Ati liulaw kimak matanuk te kuyin isuti. Nuk tingitay na kimayo.
2: Tay ma, li na aki kwe kataw gabi kano kaya la ihumalaw pin.
4: Wa ila kano 100 years to 1926. Piyak taw ni ko mat. Tawani. Atataga ayok ito iyo makso ni nutakakalit dilunga ilayak kalaw paka ikayok palyalilaw kimagak ko kinaw ya ligiying mokso nga ilayak kalaw paka atataga ilayikayok wajwakak ko piyong nang niramalik logo
2: Tay kanilo ikayok tayo katawit maana tukkearing me huna ligiyuwit
4: Lay reader yung ay kayok tiyo yung ah.
2: Pang nalokilig api, kanwilig ti tilaw pihi, taam na 100 years, tukyak wing may nakikatigilaw pihi, tukyak katigilaw pihi, kanwilig ti tilaw mga pi, magi o kakun na gawin.
3: May kukalug tuktuk takatwa yung matak, kanigiyani tuktulya ti tilaw sutan. Tapong kawaho daw na sumo atong nato ni pinatelukaw tinuhutok tila titilaw kamagap ka pinakong ni kaya mana lakso ni inuktay na ni ihumagiya kalaw tugugalo at kiheni tuktut tapong katulaw mata may sulo na nakititi lakitaw kalaw ni inung ni pingwa titi no kay maluti nyakay nang kamagiya kay law kap tatu kabi lagi iti ko kay yaw ikayu isu yo mata tu kabi o mako tu lagi tu nilaw kap ti ko pingwa titi lo kay law tu kovena tu niyok na tu nilo kovena kay law kihani hilaluk mat hilami pinelaw kalaw sutay makukto kulo kay lakem mate to kabe ilo kita ha na masuni to kabe ilo ni kayo hitoy na lawto na video ana
2: mai cha time that

0: nhìn nâng yêu yêu nâng lưng nặng tụi yêu ý cái yêu tù loa mà mắt nạc mà yêu
1: hano ili si malik kisi tamani ila gizau tilose
2: Mami sarner mo ino serani tao makutulunga atso nak tu kursi magama tamana ekayokto wan ama makutu katikata kailin na katikaka kita ino tungin na makoyali yung
0: takwa tay tu kursi ni mami hang nala atulakik to takwa tunung ito hibulip tinulog tak tao mami chakpalelek tugo dagling nak tuyo mata kimak tao nikut na ama Uting ini kut na nagling nakto sumay yui ikping nakto umatiko aktong nakto ilakano atulatam na inokatiptit no kihip taong ito for future generations too kawi mayaw na mata inokatilaw na bu
1: Dako, ilisi masasi ang ikawji lang a visyo kazong iksay lang a visyo makkuto ni ima ilaw hatta hulloge
2: makutu katika ukojui kane rumayaka pinasukuti sunaluta sun matuingamata aku nalo makutu lunga ilina kasukatak sa magama ama kano kangusul lunga iyak sa magasukatak sunga kisane pinasulagama sunaluta matuingayo so tagamani lakpunga ilaw katawakatak sunga kaya ikone anti ikone Kovenak tualo, sunaluta matuiso. So makutu katika kaujiga kanyataka pinasu kanyakuluge.
0: Makutu suni ikayuak toksuni pivalang naktuyoa pingatsang dukaong nakma. Ay ani ikayok suni. Ikayok tokpaka makutu katika ikayok katawakut taksugi takwa nukalu. Atulangu ma ilinak luni mamihak takluni ta.
3: Tako nipi leo tolo tama otu kanani labut tawane Winnipeg miti logit makutu api tusake natasi kue gayungi tut taas ama CBC kone Teresa Kertso papasokon along ikpina soako sa gilaw tatinne. Mananitja yok loya akiak takun naangwak punga.

0: aking at ilugot akong nangwak. Pangilat akong nangwak na siyo nga laging. Ite matok kawisa lotok silang tuwang wala yunik. Kalimang tilog do sa akin na lang mila po.
1: Ula kut tabanu nak tuwang may pibali yun. Takwa ngila kaulu mi tuwang tau mi pala isi tuku tau lotok tan ilubat tau ni amat. Takwa Constable Mark Penzido tan ataja mau ka ilubak siok tau ni atu tuwang tau Congress sentungan i wamopan ilagi jangit pala isi tamalu asing itu apa nak tuli kajit. Tai mak hanere uga jaudut ata ko ila ge jaune ningit kiseni ta ko kena ko tu ina no matu inga jangit tum ha ge sau je ko ta ko ta tu ko cha ulanga ju golo ta na no le hala tu amalo khitong wa hatuni makunik chuan tu polisi kung no ila ulo tu ka guni 18 ni pingasui polisi kana ta mit ko ta khattak si malak tilugit pinasua si makau na tilugit pekajan ne mo khau jema jema ke khana utuk a tai ma go ilan ni ko tai mai kai na kan la lau su ngumman ilin ne ba juang ni a dwa ilin ne ti chi jak jwa Justin Peach o khana utu a tai ma ke she ni ap pa pal lak si mal lak utuk palisi tinugun ni khatar ni ngi khanai jak tuting tai ma khare kanak tu ni i sumalun nangin nak sau su ngulak tu ko palisi nut pijak jaulu tikin waktu looting tai malu ami sun patu kota lok semajun akagu 64 nati lugit 1962 amalu 68 16 ngulok semaju palisi ekhanai jak tu ti ini ugun ne khatak tam tak ko tau makku ke tak tu me panna tau ju kana telema mukku pemmariut ni areng isu makejau dun tako ministry pinga sui Yellowknife mila umatai patsak naluna sigi atok tutik Grace Bay atore chak tulat tavi chalo amalu Mackenzie Valley atore kuta temalu tako kana telema me sana jau khujau simaju maligat doang niman amalu tau tako awatil renemun khemik jau balle ala lutik tako sana jau balle silatun gaba matokku tai mau hak simaju 15 ngum matago tako pimmareu na pangu na ratau ju kana tami sana jau khujau du amalu tau tako nuta hau ju sa kota menikina utel reningin ni bia mau nalau tak simaju 70 million dollars dan Vancouver mut nuna le pau jang anu ikke je utau ni atto akhi video hatta tilugit dan kana tamu pero palda utau ni area nga isu maga jau lo BMO ke nau jala ge ko hak simaju tamani khai 1.5 billion ala 6.5 billion dollars ni tikitu ni area hatun ke nau je atok tau dun Vancouver mi Canada amalu Switzerland tako pingoa hatigi guma net to it ulu mikia tabata ko no nak tuwa mi pevalle ajo
0: ina ko me khari sa ta na no nak tuwa mi pevalle ajo mi tsa titike na me man e te ma utu me gutta si lo tuwa mi pevalle ajo sa solo tin logit khallu na ti tuke na me lam mi gutta khallu na ti tu ika khake ai ika gek o ka ko ne ta ika ka ka ko Aku jana nang eka. Kisiane no titut utamne amaju go tinaminga gelam untik. Naminga lam mipat. Ta kwetingwa to kanike ko sakat to katilu to sanne amaju go to utamne amaju go.

Tema uk ukali maga kapini kita makua nuato paliasyong matatama ni kana tami nuta ni makuninga pibali yun ingilag. Tema ilagi yung gumatuan na kusita ko kiku na ilaw tingin ni dating nga to kait ikayokto gumalang may mata tanat ako ilang ila ilulegato miyuto yok Chesterfield Inlet tana Andre Tautut tawa ni miyuto yok tamasaming apilagi pala sa mga wakak tigigong nasilaw sa magakko

corona kasena kasum na se bukane talak to na ana overloane ta ko pe ala to na kasum ta ko corona le pa ya coping work to record ga ga bege ma to ro ti un aper kam ga ko kena ko to in suti chi ko mat manga ta khano it se ko mat manga ta kena ko to in ne ta ko ko ka je se ga ko yo ape kam me yuna dai ma ping wa ti chi ko mat wa ko chi bala ke ta na atok ti chi ko mat wa ko chi ta na o hala bege ko na me ye ta na at Imaitunga m.pinkson at ikaloid.ca kakasaw yakot ang malukalaw tinapi umat daan na 979-5651 mo tukalaw na ko si ukwa July 1 mo ukasulaw tinago ukataw katanyak tuin pibali tusakat sana ni pibikon ano siyo ko may mata so dai mek tera amade singin ne da bane kharone ti sagat sambi to da kota khanga to yuko me dan khala atu na sia kusuli da ko ullo hatte ta so mata biyari kona tu sagat sata na June 30 mo ti ko mamman da ko ane to la ye kon naluna ila to ino khala ti ta khala nga kena ko to inno atok ta kon nak tang ane bele ko ka halu na no bolo ge ta bung to yong me ve mo khala kon nak to si alla no ne hanga ta kan ne ge ha ko si hanga ta yu ko da ne ke ng ba ge ta si ma ba ha wi ka ta wi ngayak to si Ubalukya dakwa hangata bitsa si hangata yukon asit jak si mata na pa dakwa hariya bayo nang maya si ukhalaw di ko dakwa to siya kong nakta si kay ammalo Allah da na tawad sa utiga yuhat siya tapi kung ikhalaw na ito yung mabim nga ni niya wali hatak tanon dana ukhalaw ato kong nang maya si dana ko kinakutuin nang nik ikayok daw kaya hatak na wat si kangatayo ko yung medilu si ukhalaw dana ato kong nasiyak ta si ko nalulayat si mabuhin dakwa kasap yuhat siya no na wamiyun ane tolong ikon ala bengada ko apa nanti masih maju tiga yang ini ane tolong ikon kamat siak tahu dia lihat email yang lalu di internet sama join dan Charmaine de Gracia halau tinggal 975-5712 hari ini akan dalam waktu awal si ada orang siak kasih. Una ta khobe ana la ma yo ta ko sa wa ta ko lo ta ko dai ma ina nga na yak sing ma su ga na yak si ko ma su ko lo ta ko wi u lo ha ti cha yo hala la ma yo 1140 ma ka ko ni kha na a ya ko su ja lo si ma ko ni nga ani ta le ma ju ti ni ku ba lo ke an to ha ko mi ni u pa ta na an to i ka yo ti sa ga yak to ni a ya ko su ja ga yak to i ta yo yu first date amalo tamakune nga kamari yo tsere ale ni kama hano kama si utama nga ta yo so jawa yak tuin July 4 nay me pega ta koi fo mo wasundinga ne ta ko go ulu lima la mata ulu tsio din ni ulu tsio ni ulu tsio ni nga ti ta ko la ma yo eta tsio ta kare ya hatta na pata tuni yau la galu ti ta tsamega ta aila ko matwa ko tsi leila ano ina bigi ko na kasui 867-975-3233 dan ito ka bigi kanal ko 221 ubala ko yan iwellman@inos.com dako kawi ka bigi ko na kasi ano ilaw ko na tamanga dan na paniapit o irniapin akaguli 11 to 14 dako tapani ikhalo na July ng utilog ikayok daw na swartin. Hai asing ini dok dan nedong kaupan June 24 ukut dok nunabut mengwisik belakang ikon ikhalo ikon June 25 ngerti lukutai kani katip biu katak temi dok wago makwa timian kanwi tuduin now.

Nikuwamayunguaming itakutsaw di si Sumi matatawa tidlo ko ulo kati yuti niya nga na ko tigo tigo nalata si namalo wami talimi kainak ni kameri kameri mga tikulun ni ako api ya tsaw tigo yun na tiko amiyanguan amiyakutin inaw ka lwa ko ito kanang mayo tayo may ito mun piusak daw lutin. Baka. Dahil ko alas ako siya pet. Pingwak to tap siya lang may yuwin. Uwami tali mo ko sa nangan eh. Nakasupa. Anaw bingan eh. Sibukan eh kaya tuwin. Dahil ko tayo may talak tuwin. Kana daw ulohak to tilo ko. Dahil na atok daw eh. Ngayon tuwin. Atok man eh kalam na tayo may talak to. Sulitok, kaya mapin ako siya na liyo na sa toka kay palits ilikinik. Pikadiapin, katango titilo, tapo na nipibok ko na, nagun na kasiyok, ulo haktilo ko, damani ilia pa mi ulaok din ako. Ukala yung apihut si tabbasay na po, ikot tuminiut sila, tabbasay na ukala ko nakturi, suli ilia pa mo ulaok din ako. Ulakon kayo kayo siya kayo naman naalasit ako siya daw muna nipibukon sulilo daman na sila ka namin nga nipibukon tap magpatok ako ilaw magigamatok 01-888-896-4135 o balukya labani ikalaw ni ko si 979-6151 Nipika jawab tak. Makmun na pelak juga. Tu sangat seneng. Tu sangat juga hatok tak. Aku ubikin tak mana kau yakin ni. Aku jauh di lego ilau di dah hatalah tuin. Kau jisang nek amalu silaming. Kan wisung tak mengada. Sunay lo nunat tinita mga atak mo majuit ang malunag yat sayit damakwain na ilinak daw kayak doin takuno nga mga wisa wimot ikanayak tino nalunay katanayang mayunila adakbani ikanon na kanoy tala mga atak ahay na yadat si kainak ta ulo misunaw tago pingat siyat siyak June 24 and a big congratulations to all the graduates of Jumi School. They're turning up and getting up in the primes of the education society. So they'll be going up to the high school next year. Isn't that wonderful to be in high school nowadays? So you get to meet a lot of different people along with the people that graduated with you last night. Imagine that. That'd be nice. So take some time, mana. Kaya lewat pokok, kanwe lagay at si, ilunat siya si. At atsyak!

0: look good. Dawson need to suck so long me up. Tamon at CBC, okay, doctor Naro, the carving at Tigo de Caruni, over a caring pickwick, Tanaro. Nakite, yiginer tara debi, u yukuruk. Akiksu yigildu tigo is a bell kadoka. Ulumi ping a yuat, June 24, 2026. Ugota fatu saksa unertut, sivul dung me pigiaru ta karnar tugut. Nunak joa me pivad liayut, maru. Dasama taami ukarimang nertang itakwa nunak joa me pivad liayut. Inuk titut ukausit, takwa ukausit tukingit, ipaksa pigiaru gata. Ulumi at chicken itang in a to sakan ng nagiluta. A matar qua atit angutit to kimak titying a son of a young muta. Aul semasa running in nut, a person nor sakauga cold lang or ipaxela to saksa nagiluni. Pivale, you reckon near me, you good gugar jung muta mid. Nuna ringin ni kanoy palera mga ato sa kapigin ni Aklutigo. Tanatawak, miti mataring miyuta. And the hain no, awlak titi katakataktok. Miti mataring mot. Ni huyo ni takwa, awlak titi katakto. Ayok si si marong ningin no, si kumi. Apaksok daw titlogo, unikak titlogo. Sane agalutigo sinaksauti tokamit pitakanne agaluni amma tanna ikperjung miu angna onikartillugo atujor semayarmini angna ongittuna ona katingangma qisilere nermi onikkausaqartillugo ikperjung miu Martha Willy, tu saksa unyag luni, aman tauna kamanit tuw miyutak sinag sa uti to kang ningag tuk aturok si mayaminik umeyanga tiktaw rok tilugo aturok si mayamin yunika tilugo tu sa unyag luti ko ikarum ni tamani ako kikdoge asak tilug tui. Ano ka kagawak lo ni suri ako yung jake kasi man na kung nagtuyo kagawak kasi ani inga kayak tuno puyo katarawak ni kamo puyo ngong nagtukurong ma jake kasi maruni kasi ani sila tiyawaw katakto ano ka katak kagawak lo ni kasi ani ako si valya tuin nagtukaw tama de maritan na tami nung nagtuamit pivalya yun ni ukarimang ni ama tusa kalaglabo
1: Sirap drama pival dayo Washington mi America ko ang iyong Donald Trump nakakti tika dero ko atiyong niyo na ato mi ang iyong kahabim mi take ni ildurag na mo marika sami atiyong niya loo roma kuya na ako roma Tokyo midlo ang iyong kahayo yo nunarik drama yui katulcakatigi nung yui tumu pili biyo naroneri loo ko takwa Iran muto yui nungo yui tumi pedere bingi. Kemek goyo yaktura matakawa yasaktino. Tekanildo New York mi. Ekana yaktino ang yu kaga yorok tutas mga mayor rok Eric Adams. Amaru asikan ningi. Pasi yasade ang asumarapuwe. Tigo sakatak tuvini ugi anga ang yagutini. Sidikun ni ngatuni. Kino yani akiri luti. Washington misuri. Mereka kuang yuka Donald Trump ujiro surupu Amerika 250 ni agaguni kuvia

0: نيك بير بات ومير لوني إبر سيما يوك سافي بات إبر بوك إنو كي ستوين نموت أيوغو تقرار لوني قاني ما نموت إنك تقتو سيما نموت لوني أيوغو تقرار نيروني إسو مخصور روني إبر ميوك إبر با Apek kose, kemek ipin ngaktok o meyaluni turak se matuin naktok ak tungik tau se mang mangat apek yok. Ipik pa apek kose, kemek ipik se mayok o meyaluni ipik tau se mayok ipik tanga pir mangat apek yok. Ipik tiyok kemuksid Nanuk silutik kimmek atausik. Ipi kuniuk ipi tivok. Ammaru kisutuin namit ipir simayumik. Pir siguni ipi timmiyok. Ipi tiyok. Kitungaraminik amaamak titiluni siniliruni. Kiinanga maturuniuk ivigiar minut. Ipi yariguniuk. Ipitivok. Ipitiyok. Anak nilingmik, anak saak titeyli marugo, toko tiguni. Ipitivok. Ipitiriyok, kimuksit, nanok silutik kiminik. Ipiutanginik, kiluiguni, tukitirilguni kilunik. Ipir terivok. Ipik tok. Pilak kutiup kinanga akiksakpa ipik pok. Ipik tok. Kisutuinak aklunangmot ipir semayok pir pat ipir pok. Ipik tuyok kimuksit tikirata kiminit ipik tu tinut ipik tuiguni ipik Tuivok. Ipik tuingitok. Kimuksit, tikirata, kimiminit. Matak terituin naroni. Ipik tuingikuni. Ipik tuingilak. Kaukpateima, adjikingitanginit. Okausungnit. Tusakkanilak miyugu. Takkuariteima, sanirajang miyu. Outlar simasaro mata. Pinaswaro sa gilaw tatin ni ati ang utit tukimog titi nga ilakararwa sa ni tana ilaw romat kayo isigitok takwa pilikayari suya rak tangitak kiyo nga tano ilaw kataw katta suya rak sa ni natira sukiak si maromata apasukun na sila umigako nararomila mo Ati angutikuni aurati katao katakaviti kumak titi yulu tilu kanwiliu katasar mga si tusakumanikumo kayo tunga suki.
1: He's been in charity.
0: Aulak si masaraw kasi daman na unikaw sige yung magubiyo kanwiliu rong nisi.
1: Hindi mo Ati ang utikuni coordinator katulong tago a participant gisu abeg sukat katatib ano yung romang matanga gisu yung romang matanga na nagsayo yung katatib tema kahit wala yung titisar sa last week June 4th kas tupingan suka kiba yung tito sa tapak suka taksi mo dito kani yung mga mata nga upakat taksi upakat si upagiri sa si parang yung siyo ka o magini o kakto ka kita yung ma piyak tayo at for skizus ko dito kabilya na mga yung mga matanga iya, sibudlami na mga yung mga matanga ama

0: Kanutu sakse makatta jakpi takko ila okato yui okau sik sakaranga ta okau jo katakpe.
1: So the abak sukata o yakatta abak sukata in makatta katta kanu yo gomayan kisu yo gomayan mana awitya yo kami tapa apiriya o nga kato yo yagarami yo takkakuninga kisu yo titina yo katta nga kanu yo titina yo katta nga yo tapa Atak sokti takko ada okal tinga suka ilik si tempat ilik suki suyo kumyan ilik suyo kadi yo kumyan tu sa umatuin nak tu pinayu okal sa yo bajay ya piri yo yung mo bajay katak sokti ti sol uba coordinator yung participant ni narang nakso yung piri yung mayamini ayo na wala na subsuta solzu kisuyo ko magpata kisuyo na sumir upar ni na mga ayo magpata ayo na wala na tina subsu takat ko nung ayo ma tema na sumir
0: upakatak tuita ko upagumayo may atiat upakatak pa upar ni Sorlu ilangi kiglikaktit ti sungung mata iman natigi inung ni piyun naktugo. Kiglikaktit ti sungo visi ilin ni ako mayuni uvaruni upago mayuni uvaruni taan na kiglikangila.
1: Upago mayuni at ya kiglikangito Monday to Friday 6 to 10 altama weekend kuri akkura. Iran ni tema kisuyu kata kiri nama na sino yang megata sulu kisuyu kumay 50 nga tanwa yung masuri tapa kaya kahit nito ni unuragi si maya po tema ni kisuyu 13 kiglakang ikarwaksin idagakan niya kung nakarwaksin sa timurok sa mga unik siyok to kinarimatong na sa ino yok to
0: inugya katakpat upag to
1: inugya sumuyo
0: kanok kayong iksay yung mavit daman na bilagay ako yasi upag daw ka nakatakulugo o varo ni kanotoy na tiyak o kausik sa kang na kawit magkog doon o
1: wala ya ano kaya iya tumasin na yung nakti Monday to Friday, 6 to 10 na sumong ma. 17 and over to ni. Coffee, then tamuro gagsakay na yan na sa ni. And board games, kiswiro katang ikangata, nutiting kangata takwa, board games, video games, and inaktakay na yan ito ni. Apek sukatag na siyong iyan kinatuin na kawaya mangitani takwa at yung katingal to tak kawaya mangititin niya apek sukatag ulo yakan at ta kawaya mayumi unika to kagata siyong may mat inuyek so ni tuti suwadjang na siyong kawaya wadjang na siyong ulit at kawaya kuro siyong ulit
0: Kuyan na may kayo.

talo mani mitu tai kung mana ro ayong nakiman tapang walu tao tamne kuliyar ve katya mitu mani kagaw tiku garun me kuya liyunga tapang walu tao kuliyar katya mata takaliyar tiki takaliyar tiki lutuk tuliyar tiki tay mani katya mata tuk atta hoti liyak kalu katta talo tapang ipahatid ko kung nga alami na magtaw kung nga iyak ito mata. Piligyak ako ay man. Tao mo nga piligyak ako ay man. Dahil mag utikin na ito nga. Utak kami madrong ni pakatika kama. Umutam nilo. At palo. Umutak mo sa ito. Pakatikit sa kopi. Utikin na ito. Tapika ang nga nan yakut lu kay melu in yak tak ta lu mate utakan ni in yak ta mate serentin uti lu serentin ti lu kuya ti in yak ta ta gwan ni kan ni tak pat in mak ke ni mi uti na ya agik ti yak ti lu in ya garang mi uti na ya in yak at ta khimali mata kay milinya ko ni mata hulya tigal dapat takto alo lumitahag ko inyo hukto ko tiko kuwa hukpak ting takan ni lumi pakati lumit inyo talo ni pakati lumit at pao nga o nga inyit kalakti lumo tamanin nakakluti kuwa hukpa mata ni takkan kuya ipak sa kuya huwag may gusto ka tigilin mo tapos nitakan mo dahil malup tat pa nga ikalya ka sa ko tigilin teriwa ko tigilin tayo teriwa

0: Kuwa ko tiku utakamut. Ikaligwa ka taktuali tat pani. Tutulia ka takuti nutay ko at taktuali tat mani. Awe ka ki rok tinga turugun. Tiyun at tulia kami at tinigwa at tukpagyayaan ni ukadwa tumat. Kaya man nakawin yung malingita ka. Tegbole kawi tiyali tayo nakpakahuka mat nangyang nakikaw tigi ilunirupi mat tao masulo tayo nangyang nakikaw tigi do mat awlak tayo at tumaan tao nunga tayo mo at pao nga walok awlak tayo at takto tuliak tuliak iti ikaliyak iti yutok tuliak iti tayo manay tuwalo laktok pinitak pagsasiyutok tayo. Kuya naman, upinakya ko ni kuya naman, nagbani nyo nagigap kini. Kuya ko, katamat inyo, inyo, takotik kulo tayo ko at tulak takalo, ikaw katak to, kuya ko katamat ah. Kuya ko tayo na kuya ko tikot, kuya madlak tinagso, wala matang hilalso, hilalulakan niya kalamat. Uwani hakam nito. Uwani so. Kugra malak ni, kugra malak ni malak. Tahan na doon ni at ko si sikitaw si ako katangit sa panis yung inaktawi katakit ni tahan na at ko si sa imawla kalaman. Ula mi yung itikri. Sigilok padyaya kami. Imakawar doon siya. Dahil malurap ka kalit kita ako taktualo tamani. Kasi ba ni kuwa nilap ti Iguan, ulap ka kalit kita ako taktualo. Dahil ma na ito. Nilap ti ni. Kuwa kita ako taktualo tamani. Kasi ba ni kuwa nuna rin na yung kuli matahan na pao nga kalo, ikuwa kalo, ikuwa kalo, so mapao nga kalo. Ino ka kulalik madlutan na tatpaw nga kalong ino ka. Pero ilo ka. Ilo ka lakturot. Tapos naman nili ilo amin na ako kulak sa malaktong na wali kitin lakto sa malakalam. Ikalong na matay na matitaw tinilutaw nung alihibak sa kitito lulakto. Matitaw tinuloy kalukat takto tamang. Kung kakakaptikok kung kamutabong at yan luni ilibak, iliyakat talaga ito. Tumenga ang ilimata. Ikalukat takto luni. Ikalutsiya wag tayo nakokutilo ito. Ikalukutik ko tayo ni kuwa. Ayan ilo, ukawag sa kakuram ako yun niya may ukalok. Ukalok kami.
1: Ila ko yan na miti aki patiki Benedicta apikar juglugi na uka ilin na to kote si nukka nga rikipan.
0: Nukka nga rikipan ilin niya aktakun tagman June 17 ni piyakit ilin niya aktakun nukka nga yaktun agis mo kailungan nukka nga yaktun ilin niya aktun kalung na si tagman ni tayma na niya aktun agis tiyan ni atulah kami tulung ilin niya lang niya mito.
1: Uka ilin niya ngilaw kang ningin ni piliki lukuro yak titaw katang matatay may tukang na kibo ka eh.
0: Tayo man niya niya mito. Kaya ko inuuktukutik ko hanap ka rao kalulutu tayo man niya niya kalulung mito. Ilin niya kakang tayo man niya titaw katang mata hanakalulutu titaw lutilo. Tayman niya kata matatagwa ni kuwag nung inuhog tukutit ko. Tahan na do, halik tayo mari do ni una kutit ko. Inuhog to ni, inuhog to ni, halik tayo maki sa amin man na do nang iman. Tayman niya kata man, tayman niya nang nakatak to. Awin mo lakangan, halik tayo lakata man. Tayman niya nang iman na do nang ito. Inuhog to ni kangat ka rao. Angap ka raw yakan ni mata. Hanakalukit sa ko, aniyo sa tiko ay nagsakot sa mata.

0: Tema nya mejok tegun ni ngat kini.
1: Ora bisak tau katang nang mi jare kingo ila pila ke lup ti tau katang nak tu ni ila upeng ang ni tu sao manak to kak po kai iglura ki kunilun ni hamarak kunilun ni au yang mo pang na yun ni
0: Tay me hamilit kut tay me makpikot nunabote kak niya matalo July 1st, my doctor came out of the program. I'm going to take my July open. He would leave one open. Ulap karan tita ang yakto alo milik. Kaya man nahun niya katang naman. Nalilwa ko mudo niya kalukya ko lusik. Unang nang mudo niya kalukya ko tita niya nalilwa milik. Kaya man ulap karan tita niya nalilwa milik. Kaya man nalilwa milik. Kaya man nalilwa Kan jadi tengok pun. Saya menyuk tahu nuna bukti mesti saya mana makita, saya mana niya mesum. Tak kuat ini pun makita mesum nuna bukti. Saya kuninga anuani ini anuaku saya ni saya mana kita niak tu saya milu tegwani saya mana kata mana. July nyanyuang nuna buktenguang. Tapi mana kerana yang menjadi bany ulat kerana kita mungkin kekuatan kita ni nilu menjadi bany makperkan.
1: Nuna risin nisuri sanek tokak orang ilone ila nuna rilemanu ko sanek tita katang mata sanek orang ila sisuri.
0: Mana hulipin itu tapi kasi malutaw rak tinlo tay mapiyang yaktuk sa umili dahil na haling na hanap ka raw yung mali miyo inuukto ko tiko na lunang ito kasi malutaw rak tinlo tay minilu na umami man si tagbo ni hamilis kung hindi ka magigaw yaktuk pa lumi man hanap ka raw yung mami yung tayo ko halik titaw yung mami inuukto ko tiko.
1: Apek kutik sa karuagun nilunga kisane kawye yomasalak kilunga Benedikta nuna risini ila ukwa inuit imatiavang mit sikumiluni ila nilang miluni aniumigluni imakagumanik sa ukatang matatinginu kafinginu aniutakatakivisi nilag takagun nilangasi.
0: Ani utakateng itugut nila kawagangan kuga kakapta kuga ula kakapta paangak kuna kinakak to alo manunak nunak kut kinakak matat paangan luk kinakami kukik tuli imak takatak si imak siyawa mapangwa luk tao dahan na apko tika matat pikunga tahirwang mo tahirwang pani man kinakami man kinakalurap sa mani. At panit sa kuwa raka matimatya ba o kata manimik. Dahil man yung imik takatak to tagwan ni nung nalipti ni imik takaya makatak to agad. Taba ni luokpi ako tuti ni okpi ni taba ni kuwa raka matat pa ang akto ni kinakami ang akto ni kuwa raka matagwa. At tagwa ng imik takaya katak to panit doon ni ako tuti hanirani pangaw doon ni. Tehero amiksan ng dumitan ni kuwa rakamat imatjawa katamat tama ang imikta kaya katakot ka.
1: Aso. Unga silwang ito no naring no?
0: Unga hingit yo. Unga hingit yo aban imikta kaya kanito aban yo. Unga hipalang ito. Panili unga hibiyan no ato. Apotitan hanirani. Tagkong tehero mong arumot. Dahil ni kugawang wakataman. Dahil man na yung nakatakto ko, kin nakataman tayo may inaktaka katakto alip inwakatikat at tagbani.
1: Wek, aso ino, imatya ba ino? Ape ko tiksa kakan na kong nirlo nga Benedicta, ako yan na may ikpivik akong nakto ino sa ang migabin.
0: Dahil magpuyo ka maukawirin yakta, ukawirin mo lang niya, may sakapuyo ko nga. Tayma abis mixaro ako kaya ko magtalo matitagbani

0: kugarumin na tayo agis ni tayo ni arbehero mamata tayo ni pivadya jawa tayo ni nakdo tayo kasi pivadya kaya kto tayo kuning at kasi malakas kto kito tayo manetyo matatay ko arbehero niya kto agis mo pagsawok tayo ni arbehero mamata tama ni arbeh kahatak ko do arbeh niya ng ugami tam ni tagyo ko unani wadok tagyo ko garung mit harap ta unani tagyo ko tam ni arbeh niya ng ugami arbeh kahatak ko do matahan tam agis mo patama ni arbeh niya ng bakto do
1: Wek aso ay nugli ito sa umanarak to ay nurege busite ma arbeh to kain nung mikpan. Ko gardjung meo ha tak bavot ite ajak bavot Benedicta.
0: Ko ni meo kaluk kavit tak kalu si bisik ni katuk ko kama kata mata ko ni meo kita bavot ite kaka ayano kau sa kawagama.

0: Dan kata parole aber so kunnach selamat da seminga Martha Willy Elena elitivalle runna kulluta aber so dautilugo to saro melava
1: temale kamanittamit
0: mamena garak tanari debi uyukruk aber so kunnach sio inuromat qisile qaneo mixano to saqallang melavo
2: tava am la rebu tava qisile qaneo mixano hey qani dangit tokai qisile qaneo mixane onikkausa qardugunnaq pi ilinnearu tiksarmi maannau yo qawi maruattia qattaqunneaqatta ullumi uqto ilinnearu tiksarmi uqausa qarunnaq pi
3: illa Ingatju, kau yang melihat yang ikil dengan sana yang nak tahu, aku dengan ketingan di taman, sana yang nak ama, sana yang nak ikil makin ikil, sana yang nak ikil, sana kau yang ikil, ini macam mana? Bukan sekarang nak semua kisumi, tu kisumi macam ada tak?
2: Kisilah kau yang makwa adzige katengin mata. Atungak saunak tulum makwa taikwa ro kakok tai
3: naruwa
2: naruwa lum makwa tamakwa goye kanok likyang ay kisiliri yao sumuwa adigi katangin ningin no kawye mayang ni unikaw sa karunak tuti kisito yin ng migluni ugjuga yang migluni naruwa ro kumat yuluni miksano ukaw sa karumagubi unikaw sa karunak tuti
3: Jadual jauh sungguh lama. Mana, aziz itu nak pergi memang kecilnya ni. Jadual jauh sih. Kau jadi kau sungguh unak tu mon. Jangan anak-anak yang laksa mereka unak tu mon. Kecil tu ni, ukiru sekarang. Ia upengak tak. Kecil tu ni. Kattelok si mongmat. Teman ilisimat lung ananan ni. Kek sinang ni. Kisya ni. Kisya ay jigin ito kurung mata. Piyang naktuin yaw siungungi mata. Kiyagang ning itulu. Kiyagang naktulu. Imen na ito mata. Kiyagang naktulu. Yaraw tilyo ni. Kiyag sugin. Upengak siyakut. Tamani. Epurong mi. Nalokang naksisiw tamani, mati milyon ni, narin ni tunyam. Nalokang naksisiw. Tamani, may meaksoyo, epuro milyo, kakitiyang naksisiw ngulo ni, tamani si, manang miutaklo ni. Kakitiyang kakitiyang naksisiw ni, kakoksitiyang naksisiw ni. Tayman na isyo.
2: Kanimalikyang ay tamagwa kasi piyang nakatangipa, ikhoktok tao yung inig. Nutau kaya adzige katengipa.
3: Ila adzige ni mata. Ukpero surok si mga ikarong migama adzige ni nakatang mata kiyagang na tulu. Kiyagang ni tulu. At kiyagang ni tulu, kiyagang ni tulu. Ukaw di lak si mga magsunga. Ano, nagtutari adzige ni titi yun. Sunabo tayo man na itong mata ilang ipiyang na tulu yun. Ila ni kiyagang ni ngitori sa koktaak ni kuruksutin. Eman na ila ni piyang ni ngitikisun. Eman na aksyalo piyang ni ngitun. Iyagasuksutin, ila ni piyang ni tiyaktun.
2: Eman na tao ugdugaya, eman na ikiwa adjiging ilagikilutin.
3: Kaya siga yung isunga ugdugaya min. Kisya ni kiyagang naktuari. Kiyagang naktuari, natyagaya min. Kaya siyakattak si matlunga. Kiyagang na ito makawin ilok si mga isunga. Kiyagang na tulalong matawidu kayo. Kuyigiyak kasi. Atong aksaw duteng.
2: Naragligyak tava piunak pang ukatak si mawa atok lugi uvaron ni kisumukya sanan nasuk lugi anong mulun ni uvaron ni ipagaw ta mulun ni naragligyak tava kisi piunak pang ukatak pa. Aksaw na aksaw nasuk tilugilun ni.

lunedì mi eravamo tamani siccimato, stavamo i cacchi duro che tamani non ricca di aiuto non amo cagligama da cucciamo in manila i sotto che ho tamani a ima il cacciamo in ma i come cattuate da tunnama nam magtuin na raw ila ikumatula ang mata nam magtuin na raw inaligya ama naukun na rin niya ang mga ama uy maya kaya umiyan nga lo umiyaya ka naukun na rin siya niya ang mga inaligya ang babit kama ikumanok kaksuwit ukutik suwit imaya Tämä on omia autimuutta, hukkumassa. Aivan jätäkseni isä paksumi jutokavada ikitaadaa imaani. Aamuna nunakkanin nämä ihumakadekkuna. Isä ikit pagluvu, nunali autikin jäädäkko hastia, että pivakki tokaasimakama. Kihiani hukumaa kokumaa ikä lakkakku. Kumain niya kang mat 15 kumain niya kang kumain ay lang migap ko kumain nga lutaan na kumain nga ni atulin yung nin naman sibo niya huwag luta kang may galakak sunis sibo niya no ako labit tangit sungado higa ma habit padyada ko tingahuwag sunis ay hulaw tuwata Itamaan ni kihong nilangman. Now, ayokong nilangman. Isa ka mo ang miyakso. Ano kiwala kang nilap po. Ako kong nilugtalo ako malo. Ano kitulo ang nilakso ni. Ako kong nilugtalo ako malo. Kiwala kang nilap po. Hindi magsaksyo po nga. Umiang ako na hukumot at rakutuman ibon niya igluta kakaya suni pagkakak sa wakak suni agrabi gada ang matayin at umitara katayip ko ikuman ikuan tiling nating suni ato kam katayip ko at umitat ka wala na upibadag na kamilak ko nga Ihi magsaksiyok kung atuagasin. Taam na tadwa kapya na ang nilaing magukingo niya umianga upitok na ang umay. Umianga hangik lakto, hangiyo kukliya. Takini kakto, 17:17, takini kakto. Ako hangiyo kula, Ang mitilo ang isunilo ako sa sa tuktumiglo o siya kakso nga ang malukisu ay kwa tao ang ilang ito 125 isu anganin mat kang na isuangin mat kangan ito hibong tayo kung ano hibong makan ng ayos at sumablon nalulik po Ako kung nilog ka na ako, malupit, pibalag ba kami po. Now, nalulay ama. Namuno na rin niya mga ama, kaway makayad na kinaktuyak po nga. Ihumakalat po nga, nunakaya mo, nunalit sumawa sa mga kubaluwa, nunakaya. Kibali ano, kikiktamot tao. Nunakaya. Kaya may otsyato, inuilangin ni kamalito noon na kaya nga. Tiba-taon niya ako na doon ang itsyame. Ang nato ama, takto. Tak siya niyong man. Kaya hori katako nilip pa, sawa may taon na hakto wala. Tiba-taon niya kami nila ama, ang utakang nilang mat, ikumagkakit.

na paksubo ko ko alak ko now ni tekhang nila ko utak te tuin na ko ni pinigi aksani taman na lo how the tuin na ko habi go e khano biwal de wiksana lu nang utak te tuin na ko ni tekha unalek palung ni tuha le alak to ama unali unga hit tu tuha sa ukmata kay mani pe kala umanek po Iho malam, kamanik ko ang ukwak ko. Now, kuhagaw nito yun na. Nakimya ano namin. Titi na tuhayang nito, nakimya. Kamanik ko ang ukwak ko yung ukwak ko. Kamanik ko ang ukwak ko yung ama. Kiyoyok hakwang namin. Tinaw mga apiriwa. Wini go, kina wini, kami hong mata. Ano tingo, ano diya, hindi tarayad lakwa. O kalit sunga, hikuni umiang me, ayok si himarama. Yanin mga ama, kawimang nipunga. Tayo malo, ilak wini, ano tingo liya nga, ilak si nato ang mata. Tadi malu orang ngai tu hak saya udah sih, masih lah tu hak saya udah mat, buka punga taman itu ni, umiami, janin mengama, taman ni apa ni udah, taman ni udah, ka kanyet, apilah ayo ihu makangnya, apilah ayo kanang nani ingeri lo, kaningan itu ibu, umiak, hela. Pukka, teikwa, talilaumata. Unauvanuna mu talittuunni, hecek tannu. Taima, okalloik sakatiikakku. Okaksunga, ajonnaumat. Nunamiittu tutsia, tatva maan naulengittu meillä ramatamaani. Naammakkama, atkunakku, kumma umiakkunangittia meatoka oimakku. Nukkanga mea koivu. Ego. Nukkanga. Kawinilum niya po. Okang niya po. Amaniktua. Pinette kagumat. Pinette ino. Okang niya po. Ammalu. Okang man. Ukitali. Kawya katawa kumiak patta. Ting mi ho kalung ni luho na niya ni ayong nito dito kakigap kita man ni humagi niya so unang udlo tayo na pagkataling ni iso nga o kalaw kimayo ayaw li kong umago kangami ako pagkataling ni o kaoma ako nga tapo mga o kautiyo lang marama pagkataling niyo ilarit siya lawa manamak nga tayo na Time ni aku hinga, atau mak show tau dah kita kalau hati an hati adalah aku, bukan tadi tu aku dijawab dulu. Amal ting ni hoon ni aku limi guling ni, titi hima yo kang ni lupa ama. Kalau ik sakta dah ama, jab saya ya wajib aku, aku ija angan ayo kalau yo, ija, penat tu nung aku kang ni aku. Okak to kalereo, kinyaktin ngo, katiman niya ang mata. Awala, okak taktuin ngang, okak kiyo kataong. Taim na hibudle, uwam no okak kautaw lao to, ang utinulia nga, huyong niya ngita. Nakimia, ungawan na utin makwa, ayulik si maulat tunod. Ika yung nakatya na yung mata na kimiyari ko hakao to yung ito. Ika yung naka yung mata tao na ito yung ito. Ama, katimalang matagukay makinakti to hakta to yung nakso. Naam magkama tamani. Naam magkama kanwe ko yung iso. Kublumi tamani ganito blame ako nga naam magkama. Ano ay nung ito yung nakso. Nung ito yung nakwa naam magkama. Tama na, ihumagilala ako uwan ni kapya ko kadaktungan.

0: 아행님 고원 인용 미친아 된 남에 남망이 주다와 미치 악성 아담은 너가 해야 나라가 지약도인 낙도 약성하도 나게 구육 지약도인 남의 악다가마 가지마 불룩이지로 아마도 우미 악마도 가인이 악마니로 오카오디야오가마 안오가 악시 조인 악사오 약성이소 안오일로 오기지용의 군이 안오이지 약사오 군하우와 눈이야자람 Wawa, wawa ni mito. Nayuwa kataman na namaktok. Ilitak si Matiyarek sungalo. Nuna kaya kiwatani. Kajak taktayim na. Tamani. Akun ni miyami. Amatayim na hukko yun. Biulaw si mayo. Uping maksa. Kajak tapit. Kuya kayin na takan na to. Tamani ilaman na lunawang niyakiwa. Kaya niya lang matakap piya ho kala akong at kunakit ko. Kanya tigi humaliwa niyong mata. Ahoy la kaya niya akong ngo. Kaya niya ang nero. Idlo ko lahat tao. Paon nga ko kanga ni isu ni. Mukak kiw di lao man. Kaya ngo di ko lutaw tugaw lukitali at lakso. Ngutik ko daw tuwaw luktarek sunga. Ang malukuhat siya rek sunga. Tuhan na siya kagya tuwin naktuwali. Tuhan na siya lak palila ang matiglawira. Kaw nga to kayin na tingmiho kakwiw kaniliya ni tam na kaw nga tumitayaw. Kaya kun mo. Mae kapya na alo ako ni kay kuwa na magtuin na kong luwi uwam ni kapya hupit sinakso nga ahim ni kapya huti kalawap tayo makailing matagaw ito yo kung nga tumito kaw tituin na pa kaw nga namungalit pali ang mga tao kaw tituin na pa reject na hanihan ulit po kamanong na kaya hanihanip ang maukuan ulit po Takuk saw lak patataw to kataw ma sungay humakalak po. Nunam ngaw kigling ako imak takulat. Okaw dito ako takunig lo kaya ako imak tayo magkua apkutik sa ham na haga. Ungawak palakin na. Tawang nga lukiwataanin nga aktunit. Kanang nali aktunit. Taman na kamanip to Tawang at akyanin nga ito ni Hekop chang ni Kunik hunat to mga tana ni wala ugat ka hunaw bumagwa at tirakso ti Hekop chang ni Kunik awit padyatuin na may ayun tamagwa amado kawiyaw imakataam na nipiliok si Mayo tuke kalwak na yung ito nipiliok ti yung imaama Amala ko ba ako lang kung akin at si ikayot siya lang mata ang mga kihimin na namalangin mat ila na sinatuin na ila ang mga kaya at tutukawang mat ibig siya may lang kung ibig na kaya lang kami nakiksiya ako tao na siya si kumilang mat ama At kung naluwari lang aming awit si maoktungan man na ilan ni tayo matiglikakso ni silat siya ang itong upitilaw ka man. Si ma tigin na maokaw tiyo kung iwan ikaw yung mga nagreakot eh. Kaya ay braha takagaligo iwan ilaw tigit kasin nga iwan ilaw man. Nipili ako si mayukot. Bukto ang mapitya si maningipat. Kapag kiyaw maumakunga kagami ang lo. Apek siwag ka niya sinangakakunga. Ang malukog siya ang nataman na nanilik tunika yung nakatsiya may amat. Nanilukta tuk siya kapitunulo kuya liwunga. Namumiya, nanimiya tuharang at taman na tuk siya ang ihmagiyatwa ariliyugap tibo. na nilugta tuksyan ito yung nakamat tam na isuwilaw niya magu tam na talo titilaw niya ako nipiksak tam na ilang abenik si mga ikalamat na magnipat apeksugo kanituda o masunga lukang amirkut kay mamialaw
1: ayaw na ayayayat. Sinaksaw tito kamit tusasak tugu tana unikar tilugu nipiliuk tau rog samayok nilik titaw yagurlu nilu November 17, 1986 ngutilugu taidas siti na amanit doang meutak Koyan nami takwa apiksukta yun nakawyut nipili uri yun nakawyullu tami tanaro nakite yibul debi akiksu yibullu esabeo katakak takwa ro apiksukta roktut nipili ukta roktullu koyan nami ngokataktut nunaring nilu pivali ayyuri giyuyut koyagi katak ibabut tusaw matiti katak mata kanuip kanu palianing in nit nuna ding nit kisanili ni pilio ko man nero bit 1-888-896-4135 dana ni pilio ko timot to ka ayak Tana Akik Suyita Okarao Tinga 979-6123 Ovanga 979-6149 W Okarao Tinga 979-6118 Okara yun nakayak to si Nukakvik sa tinutiki daw migata Kaukpa tausun nito saksaw kanila Mayok unukatiang na po si Hope it out.

nuk sa kunalak tu situ sa examen CBC UK octak jumin ublumi kecang uti lugu June 24 tamanya katigina kapsi mga Robert Spagvito.

sila ati saik sami temaka tenang mik tak ko ingat tilugi sa ni sa tu tak ko kuluk to mutual yuk ingi lak sama tilugi circuit polar games kak tilugi tu sang nak sila lekanu na siya mga tak temani ki balang mik kalimang na aku ang bani piga kalung unuk nuya na tu go makutuin na realik kalutuin na realik unuk sak ni geloni go 30 Uni yung niya tamani 5 mil doon. Akago sikin na kata ko maktugo ni geloni 20 mil. Uni yung niya tamani 15 mil ko maktugo ni. Kansa namin ang matika jami tayo maunog na uya na aktugo. Makutuin na realit. Ang makalutuin na realit. Unnog sak. Ni geloni 20. Ano ikliya na ati unno ako. Uni yung niya tamani 6 mil doon. Akago Second lekat aku mak tu gok kanang neluti 20, hune yung niya tamani 15 migo mak tu tim. Iglulig aju milyon nuk nuya na tu gok makutuin na realik kalutuin na realik tau ni geloni 20 ano iklia na tu niun nuau hune yung niya tamani 8 milyon. Akago second lekat aku mak tu gok hune yung niya tamani 15 migo mak tu tim. Kamani toalit unnuk nuya naktut makutuin na realit kalutuin na realit tau oang neluni go 20 ano ikliya yasuni une yung niya tamani 13 miluni akago sakin na kumaktu go kanang neluni 20 une yung niya tamani 21 migo masuni salang mili unnuk nuya naktut makutuin na realit Oang neluni go 20, ano ikliya yasuni, une yung niya tamani 11 miluni. Akago sakin na kumaktu go, ni geloni 20 mit, une yung niya tamani 20 migo masuni tekeni saldang min. Now yani li unnuk, sakin na naktu, oang neluni go 30, 50 motika kataluni, kisya ni go ano ikliya naktu unnu au, une yung niya tamani 6 miluni. Akago sakin na kumaktu go, una yung niya tamani 16 mi kumaktu ni. Tagwata ko sila temin na yung nasigayaw ila. Tamani kibad lang may unnuk, ama akago.

0: ඉලාට එම ඉපක්සානීලාට සාලාවත්තේලා තක්වත් හන්ඩනිත් උකිවනිත් ඇනිවර්සරි කලල් ලවමටේලා දෙකනයක්වෑනිත් අයුරෙක්තුයු තුක්ෂයක්වයා තේමට අවතන්න ඉන්නගයෝයොක් දෙකනයක් වෑනිත් Dorothy Agluka kaumatiligu tamaksumamik saanun taksumo CV sinipleyu saama ko sokalati kaumagu ilat saane aptigu
1: taima tuhang na law manila arveni Saint Francis Anglican tukke arve 100 ni ukiuni nalli law khimakmat arve me utar me tuhang na arapta Dorothy Agluka taktu iqqaumabutittau arve me utatu qaumaarabit
2: imate amea ila tekane aulaji yamni unikana konga ekalau kamni ki hani piru drangni unikar sakagama 100 years munera palola mata anglika tukherweni anan anana tiara taheo anana ga ikitta bishop marsh tayna hibulekpa ayokertu yirwangolila okhimayo at yakotigigakit kubya hukkama takwa anana chekukka taikani tauka ayokastuyang miutaulok simagalwa mata taina tukhya na khanalaw magaga ayokastuyalo bishop mas at yakang nekma akto hiving me taik na tukhya na itikhimagakko ilitakitsula na khimagakko anana changwa itakati mga tukhya kuyang nekamnu paulu siu lao kima yutain na kingang me yutawini ko tumani lao kima man pavyu blu kumalu blu ilagi ko ga engninga luwa kya kana ukatang na ayawa kutay kwa ngulao matataw chiku paulu si ibyu yuni ukalimakton tekane okalimak we hop to me prophet me nangir sone okalimak to anora khimato sone khakok to ne nangak sungalo itin ngakto yak sungalo to kherwin mut tena to kherwin na hebulak pa hana yola khimayo ne aula ye yaga kap kap phine kya okyo khang na punga aula ji gamatay mato itegam nu okalimak to me takugama tako ang usakpon. Tako ang mata tako kubiyagi yaka aulaji yaka tukya takako ayok to yung mayo naliw na siyo palagiya mata kadyari siya may alawa ki aulaki akamalaki lao kamatay ka ni ublok siyo 13 o tilugo winipeng muli a kataw lao kamayla nanila wukun uli alaw kata at awong matakuyak to lao kata ilubingin ni naniyaw si mayuni awla maalat siyo nga lutay ko ilag sinialaw kalaw kaki naliw na siyo to ong ni maklagi unikawin na ako maalaw suwin diyan ay ito lao mataman na kubya na lao kalaw ako ni kubiyan ako ni huli. Sana unikara ka na inak para ayok tuwiye tayo na ilabis at ma kimuksi ko suni inung nutikita me ayok palulang ma unikara tuksak ta kanila ka asimnig aulay yumi ubang ali igluting no itok himatin lu aulay galang mayang ataw at sugo tapya sulera malubo kaya igliw tabung ng kilo ano tabung ng nilo kama aula yung akablo na itong mahuna ba ayok kyo yalo na kaya inum no aula tikit kami ayulang man tana aula yaga unika ko ba kubeso katiwa katay ko makukto mahsuti ingat katikyo yame ato na ang ayok kang itapilaway nito tao tulaw ng men nito aula tikit matamay sa sai makti tauli tana unika wala wakko amma pekata ta unika wala wakate kuna kanita nanga go susan panigatan ulene tiki hematin dogo taikani ipaksani na ipak sana siya. At atanga to iluwean ng ako katigya ka David. Wilang ma iluwean ng ako yak tungo tako yak tuksuno. O kaksunga Susan mo. Ukwa iksera ko iluwe ko tingi tako yak tuwala na alabu. Aula jiga manu tagaulunga unika ako gini agapkin. Tiyan na iliyaka. Tay ma pihung nang may unga higaya pato mo hapit talaga ma mayoga kaya kamaman o kautiyaka. At igo headstone uyangang ni ilihima yung itagpani takugyari pitakak mga aulay tiyang na uma pitakang na ma susan paniga o kautiyaka. Tagpo nga mayoanik kami ay itagwa tagpalan at tutok sularto. Tapo nga pihuya nga matikisugo. At ataya ang ulaw kimayo. At ataya me at ikala ako iksikakyo ang ulaw kimayo. Nutakaw lunga aula yiga ma unik ka na ukalukit yung ni aula yiga ma at ataya ako kayaw man. Inong mi pikatikakalo ako ni akbe ang mi ito ang matagwa nga akbe ang mi huwa nang nanatay ko nga ayoko tuwiyak na lagaw hulaw to nun nagilaw ka no kaplu na kalang mailing na kaya ko yung tamaso ni tay ko nga aw lagay akte ugalo ni niko akbe ang mo tay ko nga gaya kayaw na kami ino yung neksiman ng mata iksakakyo at atayami at iling headstone nga tana titikakwe yung simang ma uyakan upigaya blo ni tiyan ay diyan kong matatakwa headstone kung naw ko uyakay ilubyo tagunga ilubyo kakwin 1949 me kaya titikakiman man hita man ni upiyo kang nagtunga kung naw ba awlay din loa vitunga tiyan ay loa vilaw kiman na tamak ko utek pal soglo utek ko ng mga lunga tao ng ano para ona kaila ng pano kaya nak shooting lo teksa nak tuga lo na kaya ilang eh aula yung ka onik ka ang ala wakit na ito tuga lo aksugin tayong na onik ka ka yung ma ilang aso ira kimagan kimayaning na punga tuwiro kaya kama tuksa wit na kaya na ukaw sa kaya ka ikani iksak wiyo ba liya yung tayo na noon na tahirat na after Nancy Lindeo ko iglok yaka kwa giyang at tayo kami ta

0: tāwane. Ino lawa mago tāwane, anana te awa taikane, langa katiwi wiplo ni ngā. Unika o kauti lao kema mga tahera, nā taka matāwane, tahera o haneane ila tamane, nuna gingangme. Tukhi awi nā, taina takuksao yu tupi mako, ami ngini tuktu hanahima yu ni tupi leko, aurai te ane goma. Teikane aurai gama tupi kakapta tāwane. Teko anu galua mga ane tupi ta ilanga aurai ngi tunga ugalua. Kauri mga ngi tunga ugalua. Teko anu nasugi laktuge. Isu magi watea gao yaktuge. Tuktu mihuli tupi kakilu ta ila tuktu ame ngani. Teko a tupi ajire ome ku nekmata. Tuksi aku inaklu teina nui tablune. Kajakan laki lau kemaka ko aktu hiving ni ajinga. Ni vingat man. Takukka ne ko alim makitaka. Aki me ko apanik lugu. Teko a nalliu ni aksi aki tiju naangu lauktu. Pigia me aktu naangu lau matakuvena kuni. Aktu me unikatuka. Naga ya lau ka lau ma aulayi yu kang nakiak man. Ia tai malau manila tai sumani umat. Ilimat sa palera lunga, ukakto ka lung ni, udyako ho palera di lunga. Katulik, ano, anana kya ka lo, andi ka mo tukya kaya, tang nang matay mo tukya kaya lao si mabuhu. Tukya kaya talaw ko, ilin niya, tukakta malaw, maaurayib lunga. Ayako tuyo, ilin niya kasi talaw, matahunan nani kya. Diyan na iso ni, amma, aulaji tiaksunga, aulaji tiaregibunga. Papti tauga ma iksigaksuani. Mai. Akso paamela ko mataikua inungni. Taman na kanuila mga unika kung nangita ka. Inna kang ilaga matauga ma inna ulaga maila. Inna magiraga ma aulaji yanokin nami unika agama. Batti taugapta iksirakjoanak. Tukkia reakta lukmata ananak kuka ananak tiagallu. Aula jiltana rivunga iksirakjoanakalu vuotikin neakma. Ikkauma tiakam nengai unikaatoa kakama sulingi meaklunga ukakua jitu. Iksirakjoanakalu vuotikin neakma. Tingmi hukupta sumia joan. Tauwane sikya me tuke kayo lao kapta. Tika kuyo hangane. Ting misi kukta siwaya jwa tikita. Kaya kaya kailang man. Ano ka tiyak luta go. Ano ka tiyak lani go. Ato kaya luta. Higya muli ak lata. Diya ngayla yao kapta. Aula yitlala kibu nga ino ko nabla lukit na tabu nga mata. Iksika kuyo kado go tikin niya. Kaki lang, kaya kayang may kaki man. Kunik na kakti ko, may kinarang ta, aula yung sanagay mo, et kay sakpo nga. Ila, aula yung tiyalo. Diyan na hindi ulo ako si magimlo ta, aula yung mga. Amma, iksirak yung ang ngauti, aula yung ang ngauti ka, atata pirupi. Inutukang na, ilitagayaw niya ating, atata pirupi. Amma, pikata, tikit talaw tuktaw. Ata ata fa tena atidi amma kingule pao yu yarasune aura yi tiangne goma mikida takwa ole na okima man akoni akwa yang miu taure la man mikida kau yi me yu tsehto ita kwa unika wala waki aura yi nika aura yi loa vita maka unika waki kingumu ihumadaktune inusagiraw ka kubiasong nagiraw ka kadyamat siya meyaktun et trauma plugin. Tagong na ako, tako ayok tuyo lang matakang iklinang may 1962 ngutin lugo David lugo katititaw lao kam no. Tagong na mo ama lutarang itakuyarang at ihunarong ta et kayo kam kubiasong nagiraw si mayutyong matayip sumani ayok tuyo din lugo. Kangat senang merah sone ama aku yang menu mat tak bane dewi ikayu lokeu yak tutu kau teri lang maya kutu ini ikayu lokeu yang mak sone utiat naya lau semang mat nutarangit engutangi takuyaranga ki ilitaga me ayap katai ko ang mata ko wena sutra ta ko e trauma blugi
1: e ko wena ko ne okalulau gabit e kaiti tsikan na tutina luna ngitok tau okalogi kalokisune e kau e kaina magmat tai ko ilangit angungit sa me kabut ilangit atingit ilitaga yau yun e kaina aktau tai matok dia atau piju mare but ilik tu ekai bat le lutik lunit unik kawa lutik tau mat nat se me kalau katigi lau kamnu
0: ilali se ma emaliku nadiku ekau ma besi anak singo kau yang mana si lagi luar friend gil luar lau tu anak si bab lutu sana pa daya webu me kau mata ekalung ne kau mata nikulio me ang nak tu
2: Tidak nak duduk tengah macam tu pekat tiga tu. Orang dah itu pas jual ramai lah. Konyol nama Islam lah. Ima ibilu. Tama tu sahwi ke sahta buat tuar Saint Francis ayuk itu iu tuk sahwiya ane 100 anniversary kalau til lauk tilu nikah tilu. Tak semua CBC ni play sama kos ni play kau magu koyen namik.